Naraksya kay kupa, Señor. Chay avaricia munapakok nyo kay kupikan, taytay. Apu kay munay, kapag kay munay, chay. Yay ni kupihunta. Kampak liang kanay kupaktak tiempo pas kancho. Oras pas kancho, taytay. Ari, kay pachabiliang kanay kupaktak lunes a domingo, tiempo pas ay pawankucho. Chay katsikas mi, taytay, kasi. Papa. Yana pawaiku chay la dupi. Rixarichi yaktaikita, rixarichi waiku, Señor. Ama kachunchu conformismo, nyo kayiku peari, conformismo en kasyan. Basta, wakin waiku na kampi inis kayiku ang suficiente, yasta kespis kanya kani, wakirunaka kirapaksya supay wasimang richung. Nikmang rixakokme kausesyaiku, Señor. Nyo kalyaiko kespis kakaita munaiko. Ayluiko familiaiko akiniko huwawaiko na pasmanan kampi ninchu. Familiaiko pasmanan kampi ninchu. Nyo kayiko tagmi tsaka kusis kakasyaiko. Basta nyo kakani inak imay napas kachung wakin ka ningmang nikmang richakokme kausesyaiko. Señor, yanapawaiko richarichiwaiko. Hino, Señor, kailang kanay kita uskaita Uruguay man churasak ko taita. Ama kinalya kawasak kucho, Señor. Obra ikipi yang kasak ko. Iti sayarispa taitay. Kaipia. Yanapay kuay ko, Señor Dios ni son ko ikumanta. Taitay baliku ikiku. Kaipacha pakaripi. Gracias. Kalikuya perusu ikumanta taitayan. Señor Dios ni que y pero soy copi ascarajme runa, guara guarancampi, mana campi, ininkuchu taitai.

Chechina ko kipanay ko na po chikeman tak sa runches nukawang katuparunan sa kamanya tingkurunan sa kamanya kutiram na kamanya Dios munakten ka kaya sabado tatuparisunches kaya ira o silanta tak si kaskang ora ya pita hinaka pita may tak mi rima pa yamur kasun kichis o kliyag istoray kichis Luis Wayllane Montalvo nukawang katuparunan sa kamay kutiram na kamanya señor Ansuan papayan suan ya may piña kaspapas munas ko yarjo kipanay ko na tupanan sa kama tingkunan sa kama uyarhnikuna.